0: ang isang DAB Radio Re-Raw.
1: Re-Raw.
2: Early niya, agus earlier.
3: August 3, DAB.
4: Stasyon na siyong tagayelge don ESO.